0: Champagne nila or men? Pare nga nga. Anyal dari? Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.
1: First Nation Radio.